serangkakaitawrikin ako nara kampana ete KCDL. Rikin naroon kapuwan to kong rayo. Kura pa rikin ko yung nunguram na ko nara meruro. Nabubukan to usunday nga po ngay. O sa katitiroy ko na bimakainin mo yung ngam. O amuso. O ipiyan ako roy. Inakakano. O men kakapaya kikanuan lami po ngay. O ay kay maimi. Nakon naratay arimuin sa mga kaisko na paikaiki. Ayot metan mo ni Simeon Tatiru romte nga po ngay. Yari akangay na ko yung tikiroy rikin ko yung mga muso. O tikiroy kanon na mi po ngayon.

0: Men nam tapa ni kong rame yay na nante nga po ngayo sinang mga tauroy nwa kina kong naray mo ina kia mawa ni kakaki puso de tini mea wa kia ngayari men nam tapa ni kwa usmaka nung kong rame yay nante nga po ngayo kuya ni yon na pe may sinanukod na pe mayo tiyonon rin na merawaki pata ko yung kaya ko korona yung kaya meni peom teka may yon de tapas kaya may yon nam truck kuya neto kwari sira na pa may nanon na mga pisin day nga po ngayon kita may nanon na msto ko na meuri men panan meuri e pa may tinapay na tataya yung kanil sinang mga nanon ko ara na mewa kaya ni kakakipos day nga po ngayon te ara na mewa kaya ari apoto kaki men de tatapo na makura te Kiribas Provident Fund kita KPF ari apoto kata ni mewa kaya kukin the weekend asna angaratay ni kakawong na kon na rungurung ay tapanin pero pa na kon na pen ni kamaya tata te tirungurung ade ena kana kon na ko im te nga po ngayo na kon na pen PPT aron kaya kam tayen si siraki kaya ngayon din tayo ayo sina angan te te KPF me na rungurung ang ko im ay kan ne kakawong roy pero pa na kon na PPT te kaya kante si siraki na ko im te week te naran mea wakya iyo. Kuna mea uri dikin kuya kwa ngongura sinang kame orang kanin na narungurung wa responsa naran mea wakya nte inga po ngayo te KPF.
1: I can do all things.
2: Beuri kaya kiribas.
3: Mente KPF.

0: ناورين كويتي كريبس تراخر وانا مقاقطة وراي ما اندوغان ننخاقوي ميسو واني نوامت آتا ما كريبس اتنجلك اوه بورا يلورا با كريبس تبوبتو اندهي تك ماني اتر امريتا نيان ما تي بي كي نقايا وخان قنورنغان ننان لسريا مي كمبانا اتنجلك اتي بي كي نقايا رسينا بوخو نقويت سخريك لكي با انا بقر راي دبونغا تغاربونغا تغوانا ناغس ووو تنا او وبينا او نووا
1: كيكي ماي ناوا منيكو او خانيم كويتا ركين تي بي كي او انغرابي نقانا ni manego on ka koroi bukin nam miyang etaw de dehan ra kaw to wana te kari kira ke poli ngai ya kiri ge deri kira ke o ena nga ngan de ke yoi ro kon si ti bi ge ya na po to kai wan nam miyang on kari kira
0: ai ngai yari ngana na po to di bi ke ona nga kara kwana ba na special loan e ka no khoro on dai si ke na ilom
1: na ma ke special loan ni mo amen wo bi mer wa wan so ni karo kwa isuwa no ka swo te nga wo bi mo no wa te mai se ona na ko bon ni me wo wa me na no on me wo te nga me yeta te kan dani on the special loan na yo pang koi are swai po itra nam loan ko ona na pang kain chop up na kon ko ra koran nang ka po mi me ko ra koran nam kar ke mani are na ona ni ka itara ang ka pa ka pa te wo wan wi ki gen te na ma kain
0: ai nga yaran de minisa iyo ngale erike munyo atira atauko kawarira ba kona kakwa arun peisin ana kakama kuri tbk ni ngere ke mpo ka munyo ndam loan ana kana kwari na ko yankai a enere ke da bo kam te tai ya tere te kai ni pai yankai enere ya inda kiryo antenu te pong man in the loan
1: enere ya inda kiryo antenu te pong man in the loan inanun pain dpk are nanona pena ya in sandin inanun nam bank accounts ken termo wa kina hoim na kon nam mape mokoro are ko mena yai to kona sisiragi pa Eka kira tei nako anakatango male DPK Eka anako nandeke irom The special law na yo Business ke commercial loan kita katong mani bukin ta kari kirake ena ko yo ameta na ko aki ye ya kari kirake awa ke aspa ya mo ay ya kari kirake the social development loan ke personal loan ibuki ya tani makuri na na tapon makuri na ko ta utea kampana awa ipon tani makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo o ekeines na ko imi ke kama aspa makuri onna kita wa mi kapomi etaraki me khora khoran nam pakapai te wo wan wiki te home loan ibukin ka tian te mena kata meru o ponte pe yon tarawa o wonate
0: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka pon de solar set man appliance o ina kona nan nga te semeno men metroi men kona kona tai to ruru support loan ibukin ta an ruben ta an ka wata an uno niki te kare kare kin de sto ai ka wore ke o ai treben ayo e ka ina sina ko ye khaina ba makoro ni ko taki na christmas the bridge finance ayo e ka ina sina ko ye tani ka kire ke kampana a ke ka yono te buko nu waro ko ke kora kora ya nda ke takte ari nga ka para ana te tai ya wa ko ya ni kin nani na ko na ka to mana te bk a yo ku kure ni ka to no ta pa ye ina ta na ka to mana ya yunus na ko mu ke tiai ne ari pa ka amre ke mer nan te bi no anu na ko ni le bi mer wa wa te ka nda ni nga ta ka to mana yo pa tbk ye na kina am tarna itangiri ya pae na kalikire kei ibugiri ka baiya mea mutu kaina liki oipon kaini kini basa panen
1: ina wake yon to wanan surai wawa tanga wapi maono wa o esana kite mais pasite ngao ni menime ni bukia hain no amnape o wangao ni bukia hain south taraba o wangao ni bukia hain peso te mais ya kuna anako ponto wana tanga o enariye ni para inanon wawa teririki mepe kona eni mewa te pesensi ni katua ririki
0: o ibugimi itani ka pungo na ati internet banking ni metole meni garapa ingami o sabu singami kame ata ata roi ni nami kanakomani na aron nai kai korian naran de satang umane o the loan account number ya ka kawo kina pepe in sm ka paka paka da konna na bank account number tbk wo wo wo tenu wa to wana no wa hawa ke 223164
1: ibukin ka tapaninan rongorongona o ka mata yo kan ka barina na robi si pairi ki kenreita ki na kon nampa ai ka isuan me wa ke wo to wana tapurono wa ni me wa isuan me wa ke wo to wana tenua awa ni me wa ke isuan me wa ke wo to wana ni me wa o onowa tenua kia taporo wowa towana towana onowa namante makuri kia kawara ara agents yo anami ya pamakoro ibu kimi kani christmas kawara ara branch in london kia ni katai tarepo na ikai isuwa ni mewa tenua wanua towana tenua awan mewa ke onowa tenua kia akia wowa awa awa wowa
0: kanda pando ngorami ponpanaan tbk directors management or staff ni katikiro ingami ina nakapu ima isuwa ni inoameta apera kiribes awa kia nakarabaraba tbk ina koemi ipuki kinakin na nakakama ko rin the man at tinapuy na ruwa at tinaliki. Arapaw man kami, the memory may rona, the roy may rona, o at itapumuwa may rona tuwana. Kanda.
2: mendana rongrong te te TPK re po to kana pa ngram de nga po nge te tay yung kan den nang tawroi de se ko mera ka tanwa ta ni metang area tangira kina ko nan de nga po nge na ka para pore ara to wan ara ka tanwa ta men opisin te te kas swa sina mona na ko mate te ngram men tawan kan wan te pong ta kauring ke ta karau takauring karinan nampa tawana. Takatauroi na pa ipukin tetoy metanuin tiape metuan tiang takauring nampa isuwa. Enatay meto katautawan takarawe akura-kura. Ari enakunaan ruo tatiyano ni kiripes mepana pa. Ekauringa kita po tando meta painapain at itatauroi intayin ako. Ayay na pa katautawan tetoy metanuin tiape mtapay karinanu. Ya penna ko kiripes are eriki men kora koran tiang meyo o ya pusin tari men te aunino aka urunga kina pete potan no me tani paina te tatauroi o ndo to koi ka nga nga kena konan ro takiai o ya ina pe katautauan me tuan tiang ipukin te aunon ni kiripes me pana pe dikin na ono kia ro takin tayen nang ni karau ai ka kora kora men ka kanoa aka urunga ki kai na ono ikai ni paina te tatauroi.
3: On a key part of adulthood, financial independence. And it's not just the housing market that's stopping the 23-year-old from moving out of home.
4: The most important issue, I think, on everyone's mind is quite literally like being able to afford food to eat.
3: He's been watching food prices climb for a few years.
4: I just feel like, you know, inflation's only part of it. Stronger regulation would probably prevent such actions despite whatever inflationary pressures there might be.
3: From July 1st, the Australian Competition and Consumer Commission will monitor the prices set by supermarkets, Coles and Woolworths. And if they're deemed to be using excessive pricing, the companies can be fined up to $10 million. Katrina Lowe is the Deputy Chair of the Australian Competition and Consumer Commission, or the ACCC.
5: This is not about not being able to put prices up where that is justified. It is about making sure that that justification is...